0: ne defo tibiantie efre e wo difre bo chira ho ba no dan kam a che so bien boss yes boga pure boga sikani pa now the sa dress ne sa ahunidi and I say ahunya e tibia no e di pre ne fie ho a chairman abuse pe ne bo fu se den na kuma be kofo
1: then so me point no
0: o de ti me ba o Any pay dipa.
1: What do you say? Any pay dipa. Ghana no
0: Any humo bro.
1: Meet you.
0: Make Sika utu mi.
1: E tiye fu tiye pa.
0: Yes. Sika utu mi. Sir, abuse peni o. Sir, why o? Abuse ni bi o be huno. Sir, of a pie frikem. Of a tibieni. Sika ni yedwa ofa husi. That of a pie fri a kwemwa. Yebe ni yebe me fri zaa efumuzo ye ye. Yebe kani sa ni wakobo bra. Eye di epane yebenya enti eni people be free ni e o di efam enti o huno busua no esu ankasa ni yi
1: yes
0: yes yes yes yes ni dress you know ebe ma abusua no esu ankasa nko be huno o huno enti ekwa mi nusu ni ba ko wodi sika tibia kwa e ba gina tumpira kope chama e ba gina tumpira kope
1: e na nanka mi ntwa no na oba yesu na anko yi a
0: eh na meba no
1: nso so ebusu be hu
0: na
1: ji
0: eh na meba yi
1: wanya de
0: eh na meba yi enti efa ba ko ne wodi ni sikani dibra no ebe ko fie ye mo no entontwere da na so o peso hu na busu ani suban ankasa na o hu se asem to no a abusu bi wo ho ana e de ma no a enu ni e
1: eh
0: chama odi etie
1: me mi tie wedu
0: na ara me kan wan fu musuo na so se oba adunso gu na so ye ntwa no enti e wo se opeso hu na busu ani suba nkasa pa se wa ye sa die wi wa sa ba yesu die bi bible mu die ba ne ba ne ji na japa die nyina ko ya akire wa sa ba ye ba me papa ne ji ne tum ku na ntwe di ma no no se obe hu bi wo na busu ani mu die wo ntie ye so opeso hu na busu ani suba pa ye pa dia no hu busu pe ni nkasa wo de busu ani so tuba ye dia ene o ye sikani onko ofie busani bi anhu no wadi ase o busani anhu ne se waba ena we sikani wonye ne ho se obi e woni tro okwa ye ne yabo na ba wanye hwe wa mobra bia na fade ankyra se woni hwe yabo na frebo kyra ho ba onko no woni me bia onenam ni me se me ka oti ase wonye sa dressing no what you say so be won ni bi kura ko anko bobra e wo bro kire ho a kire se yabo na baja se ni kire se pi kura woni bi wo na onfa sa tebia no enko fi ho ana onfa nko na busuye no e ho no obehunu se abusuya no ankasa ankasa ankasa no se ye sempo ye kwa ye disika ne ma no ene wo kwa ne wanko bobra ana so wo kwa ne nima anko yie ene so amobra bu wo bobra so anko yie ene ma anko yie and waba abusuya e begina tumbim ana se ye be pam no ohu yes and e ho no ana ye behunu ne ye wo dodde ma brante no se waye abusuya yi sei na wo koye so ansa ansi wiye na waba ne ye begije wo so atia se o ye njije no so da entino eno no be hu re ayi a fene sei se ye do wo se ye ba no wo abusuya num ana se ni ewa ye ntino ansa nkobo brei de ene o chese onu abubuo no kwaa ye be pam no na emu mo se wodini stibia sika tibia ne kwade ya chama me se abuja peni be sore firi na kunya so be ye na wa tu metre fie ne ye monkomo enti sika tibia ne de enko oni hawo me se odura abubuo no ye wura be firi ye wura be firi a ye hu se wode ka bejina ka kire se nya nkwada ka
1: abusua dwetre
0: abusua dwetre
1: udi ebu ketem
0: abusha pe ni mi se wa be yo betwa no ho na oni bi en wa dress obi wo ni bi a abusha pe abusha ku kwa me na mensa me mo sika ento de ni ye ba be pam ni sa gokko
1: na eduana abrante yi ni aye ka no anasa dia wo ka na me ma ni trimu nya ne de
0: da bi aye se trimu nya ne de
1: eh ma ni trimu nya ne de
0: yes
1: na nka adwen pa bi se e wo ni trimu da time no aden na won fre ebusha penin anane ma me penin ana efie fo penin fo ni bi oh mami papa wofa ade yi mmoa me na me hia bibi se na me fentu kwan komra na yesi enam e pro e start woniti
0: eh nipa ye ye mfi we
1: na wodi abusua dwetre etumi edi adwane akọ a wanfo buo bia mpa mebusua ni bia
0: abrabon duwa bia wo
1: o san be so hia hwe se ya bo wa ba nti
0: abrabon duwa bia
1: chairman
0: aduwa bia e wase would take you rex bi na wodi jina ba bi aduwa bia e wase wodi akokuduro ye bibi
1: ene ne abusua fo ni nyina mo no webuo mu nyina ni mtia
0: sa no enti enei ari mtia wabu ani ade nyina no sika ne beka tabu ne mtia bia so what do I say?
1: Because of our coach Pesicaba.
0: And that's a tra.
1: And then I made the auto and the Mimi Gina be quite fast with this kind of quenno. And training so
0: and tis a okoye. And a woman be musway. Sikan sashi.
1: And I saw okoye on Frobia, you'll be as well.
0: Aha.
1: Nidino at the ho.
0: And
1: I don't know what fast for baby and did the
0: Musiano. And the other and Corre. And Tisiano. I was very bad, you know, soon fast. Ohun enti se edaho ene ye boaboa no edaho ene ye boaboa no o ti ase o ye boaboa no obi e yade ana yedibia ma no obi ye se yedibia ma no aduma sika na yedia no no wa de ase ene akwa bana tabidi edeko wo koye so no wa akwa bobra wa organization akwe no se okoye no ene ye kai se bi wa nkobobra bi wa nkoye hwe ene wasa basansa ene no wo bibia we de obeka kire no we wa kobobra wo di sika no mo ho aba wahu enti sese no wono no aba beye abusua no
1: epoma
0: na
1: se abusua nani na kwan ofa so na mi otu ahememe de me tire no pass
0: enti de
1: enye so aba ye abusua pam abusua kwan o de fa so
0: enti de ye ne se waka na chi
1: oh ene de gana de wo ye gana ni nko de wo ye de waka wo chi
0: de ye no because otu ahine obeti se waba onko ofie
1: wan
0: eni mso waba
1: obi enim
0: yes obeti mi abagana abesini dan abetre ne baabi a obi ahunu biem
1: no nti no ofie busua mu ti
0: ne
1: e twenu se so kofie
0: ni obu abetre so mfiu
1: ei
0: obu abetre mfiu
1: se adena esi adwe mu aba wanu so sa no
0: se e wodo bi de mabusua ni tia
1: eh ti kon yo fa so dis kan koye no eye
0: me ka se ye ba me pete se abrabon wiase aye wa abrabon bi we bia risky bo how take care boa
1: and to say na sir na wo fast fast na nuanom keto mo ashasi na mo so de sa na ebia na ndi akoko yes we ya na ogbo abusu ni fomu
0: enya say eh amo de sa
1: because utu eja mo fo na wetu kuran so fu
0: enu ntina wa bayi abusu ya pani enene betena se abusu ya ma enene betena se se ne kwa wo fast ya de eyeye wono enu aye na akoyi sabi wo eno no nkyere se sane wo so bia efa so wadi ase wo ena obi so afa so waye bi wono ko na akoyie nanso wanfie busia ne ente eno no so ebedi akyire ye ni akyire wadi ase ente no ne ye ehia pa wo mu ne se da meken yi wadi ko wakai aba nyame adum so akoyie sese ne dia obetimi ahwade bia opɛ ede bobusia no obetimi anya hwade dia bobusia ne kane no na wo obeso ebi kwa de bobusia na oni bi ontimi nya hwemfa mo bisua
1: nti eduana nti sesie no ebusuafo no na mo nkyre no ade a onye mebusua no anaasa ono na eko kyre dia meya mebusua
0: oh da bi e wo mu mienu ya wode e mede mepe ana me pem meya mebusua eno no nkyre se busua ka so asumasi ye meman ya meka se no ntimi nya da mepe na meye da bi ya wode e mi angasa mede mepe hu se we busua ni nya abusua mpon kan nti se abusua ni bi wo fasi bi wom oko school wonya sika ne bibia e kama a wase ye hwe na abusua nkan ya enu timi kas me nya na meye wadi ase hu ainte no sese no de bibia na o pese wo ya hode bia obetim de abu abusua ni si wo ahode no wo wadi ase ainte no ne ye wono ape beso o ye de bu abusua no obetim aye ena de abusua no so pese ye we maye no enu so obetim aye
1: edu na meti wase na chese wo kasamu pa chese wom se waye so enhyada nya history bia se
0: yes to me no
1: edu na wanya de o
0: meti wase life no e wom sa wade aso
1: wanya de
0: life no e wom sa
1: edu na wanya de
0: yes enter meti wase eye maku bi ne enya sa eye sa de we ya omutimi ekoyeyi because se de ye kan maami fo wom papa fo wom sempo wono mu eye ho kura no a se ne ye waye no aye wakuma mu se meye adie yi dia bobusua nofo wo so bo ho a
1: eno na etwe no
0: yes ti obo ho a na ni da ho ahyeda sa di we meye pa dia se nto okwa sika no ko ohweso yi obe ne basa but ohunu se adie yi meye ni sei me ka kire obi a enya dia mi sabeka tie ne mame mfa nko na mekoso me mekisho se medebe ye biribi akoma pa wum bone de waye na so akoma pa ta akire entro kwa yesusu no se abushia kwa dume no anya dwuma ay waye ye wode aba wode ase o
1: enti de na no se anya yesu anko abushia famu
0: no na me ka no
1: but me de ne nyina akyi no me de me kyen se o se abushia twi nanim opo o ye boga o den nyina no ese busu atumi twi nanim
0: entwanimu de entwanimu bi
1: ya ni na ntana ma offer you ntumi nkoi na ka boga de zanka we nka straight ana so de ne kan nyama nyina kwogina fie
0: enti se ye betwi wonimu a
1: every gun anti on so ni mama mre ni mama ne
0: yes
1: anti on so ntumi enko straight sa busu afin we hu se no empenifo wo fie
0: ana ma jese ye betwi wonimu a opa akofa mampeni di wonimu ye betwi wonimu enti se entwanimu ntana on so so be kofie dia ene wo ko wa nko betwi wonimu
1: anti se se no
0: e jese ne wo so kofie
1: fie no nko anko
0: ano ne die se onimo obi a obetima fa na so a ono wa meme ono akwa mini hawo
1: sa ono die che na adwe mo die ba kon die fa ma gana fo ni o
0: ye ma e ma gana fo mo men chama die yes agana fo be gase ya kan ye fa na enye fa na
1: o da bi
0: e bi ye ya
1: die ono o pe adwe chere die e ye a obetumi die kwoshie ne busiafo o
0: enti gana fo en chama die
1: eno mo mbeye eno mo mbeye because me asam no de beto plan bi ani ma die meme chere se wa nya die
0: Adie de wanya adie. Na zade ye makmak ni si. Risk pen go take ye. Hello.
2: Diana Benio.
0: Awa hene.
2: Diana
0: ba. Eh dewe dibe bia went me aunt we sample am frem.
2: Ko bi pond she Diana ba.
0: Ti de me kanu na kwaji wo.
2: Sare ma onya asrobu an onya bayfo na so otu kovi kwaji sample fi abofo obrega na fo.
0: Hey.
2: Now, on change sequence, I don't want on air foolish. I don't mind gradual Montoma. Hey, I don't
0: know. I don't know. Hello,
3: hello,
0: Akramadu.
3: Hello.
0: Your papa, you're your panel, sir.
3: No,
0: you're not from San Ocas.
3: Your
0: papa, in the way. Okay. You. Yeah, that's a papa. Hello.
4: Hello.
0: Our grandma, do you?
4: Yeah,
0: yo. Yo. Papa, you're frozen, you know, because of it.
4: And I'm watching Catastrophe to Kokumpi.
0: Kokumpi?
4: Miss Imagine, sir.
0: Okay.
4: Woman said, why not? Why not? If you answer your cousin, did you answer your visiting ye? And by a Diano or two, by all the two German and she and me, why not? The answer, and I'm so quiet. One could walk up one year away. Why, bad year, on paper, on sip in the movie, so no uncle, funeral, Jantua, to be kind, and killing a wish of any no hand for me, sir. Uncle John to Auntie Cindy or Hubiano. A Luciano Fantrian named Nono, so Uniano for Fessy Monday, Luciano Fessy, omo yama no no so de owo so so yama de san ji se ina e be si ye e se e be si wo mi kuro wa san ti a chin wo ba bi mi mo kuro mi di
0: okay
4: omo ye fi nigeria ta san da nigeria nigeria ta mo ye ba na wo fa pa to koko ye go koko kasi sa ta ye to koko a na koko kasi fo no omo tia omo na ti o koko se ho ni ade na ni ba ba mu atam koko si kana pa o di jani kwa bu ti ti o me che papa no no wo koko efu ena di odi siwa energy scano no do kutia enso akora no tie no o mane sika ma o di ko papa ndi kutia akwa ne ka enche do kwa enche di edu se nu a o mo di koko no o tia ni nyina ka na kwa no kwa ti a di koko me fi bi ensa se na ka be afu ase na ka afi enche nu mu na so o na di sika ma man papa no kutia ni na di sika esa mane papa no sika ai ka bens e ma no ko yiye akwa anti cho o be nfi nu ma chi na so no an kasa bai o bai se asem ni na ya anti e chira se ndi e o no papa ni e bu se nya mo tina kama kama kama
0: e
4: ka be je de ni ase so ye no ye se ka no se ka da ho a en ka nya juma bia ah we be juma kwa an ka bia en fa e mo hu e ma ti se de o pa di ko bo bre ya di asi ni ya di e mo hu mo hu abe
0: okay
4: bi bi an se ya bi so nya yi
0: okay
4: ji wa ba na ye se so nko pepe ni mu bi ni na ni so mo nko bu sha pe ni no ho no mo nko ka
0: okay
4: ye bu sha ni be ke de on do onyi ntu on fa cha to akoso wa nya ni ye so a ma na sa so a anka enye
0: okay
4: nti e na me di ka ka no
0: e
4: se dia ni o tuna sa nchi a e me ha
0: okay
4: ya ba ndi abe wi ji e se no so a nya ni ye di en so on fa sa kwa we don pepe ni we don ko patcho na yo bu shame da ke dia so nye no onye si ka mo hu mo hu kwa se se ska bo be tin abo ha mo do no te so ye ma bu shana ze bu shana o ko me santi ye bu shana kre no go be tin e tia
0: o
4: cheni na mo o be se e dia hu to ni ni je bu kwa be sa ba o be dia kwa kwa sa ko biu kwa sa ko bo me brahma di a hon to ni ni je be ba bu shana kro mo te
0: okay
4: ni kwa so kwa nya sa kwa sa bu shana se di o mu wo da ho na no na da ho hun se se di me tia ka se kana ya mo hu mo hun ti na ani je ni a hon to aba
0: okay
4: da ma se
0: ni zun to aso yeah that's it hello
3: hello
0: akra ma ju
3: oh ye ni ya
0: yo baba in france ya no ka
3: fe ni bi a wo ko de
0: ah
3: ya fe ni officer opa ko ju agape down
0: agape down
3: officer, officer. Oh, officer, Bakope, chief mission.
0: Nah,
3: contractor, Bakope. Mammy Fakunyas, and I mean, Chiami, Hokani, Oba, Georgina, name, Makunta, Bravo, a dean, near Bush, and Nina. Now, Mikachi, Yami Aduma, 20th Yana, on a Sudin's birthday.
0: Okay.
3: Mano, happy birthday.
0: Okay.
3: Yeah. And after my mother, I went to a person who moved to Papa. Okay, met here from the FM. A bushing a cooling, and I say, once my mother to a person in a mood to. And also, why am I? We are saying, we'll be our bushing over the other one. If I make commands, I must say, a blanty, Sebby, who for the bushing? A bushing. Imu yo, wunim. Ako, businye japa diye. Ye mfaya jen. Enye diye peo. Utu kwa se kusi ni yu, am kusi ni yu. Ye ka, oye kongo, techi ya mwa direct. But, oko eno, opondi oye yinye na ano. Akusi ni ye. Ena, wajin, eno waba. Ba waba yena diya, wai, wai, why yenese why are they say one funny pe any new DNA na kaze sama anko fi ba me de me jina tambi e dimu na mama ne ho se eni amo ho asema oye ye no anko ye iti be bi obetimi afapa che na betimi abo anu on fi ga to onko ni kuru mo hene na onku susu mo because e den ase mo ni si ye no e si na busu ya fie e ti e busu ya fie no wo mo di hu abubu a di obo ni bi o di o kafe ti ye o ni ade o ni de fie ho a na won fe ga to onku si ni kurumu hene ne ansa ne dru ne busi apenyine ni na ohenu ato nsa afere ne busi apenyine se asuma amodisi ya yada ya diyave tu meni mweni ne sii nisi na abofra wani gu onasua ya hohoro yinka na ama busu yane huse ya disi yeno di oye ye nina ano entwe ibebia wako firi ee sahibi fi yeno se yadu mboni u yadu mpato u upunuse busu yano ebe jina tu because wanunu hon enunu hon adu wahu se di oye ye nina ano entwe ye so wabini se ifi ye enye eno ye sahadi na ahasine diye wanon pe eni si ni jina ye so waneni mayami waneni pato u waneni si ni jina ye
5: okay
3: asana oyede odini fa ebo ska ni o tebi dia tu kwan
5: okay
3: it will be tu kwan no ye me nye se kusi ni ye ana an kusi ni ba te si ni ye na waba no ana en si ni ye kura next to waba kura na be dia o se odifa
5: okay
3: ena me dia me chere ma je no onko ni kuru mo hene ho na ni kuru onko kana su mu ni na chere no na o se bi se bi penyina uofie no ono ebeto ni safere ne busi apenyi
5: okay
3: na bibia to yi ama no
5: okay.
3: Ba wokɔ da wodira damfo bi ni adekɔ na busi apenyi no kɔra director make tuma kafe enyi obuo
5: okay yo ya da sa jojo hello
6: hello du
5: gofi
6: edu majo e
5: ye nu ya gofi na ho ye
6: oh bibia wokɔ
5: okay.
6: Otu ayin se o.
5: O se opa.
6: Ah, mi se anu pa.
5: Yo, wa joso.
6: Eh, du den de ti.
5: Ah.
6: Eh, bu ja fonu ti de. Na mo mo mo ya na. Amu ti ti ha. Adam. Ade ti se di etu ko anu aba na. Mi fa so aba. Eh, enu su su no ti mi ba fi ana. Ah, ka ka ba e su ko e.
5: Ofa kwa mbe asu na ofa nkofi.
6: Ozo ofa kwa mbe.
5: Ehe.
6: Na kwa de David.
5: Ebi ni de.
6: Ebi jade sa wo peska.
5: Ehe. Obi e peska. Ewi aso obi e peska. Aha.
6: Aha. Ebi mini abranti e na.
5: Ehe.
6: Me se de ye ejapade am egusi anu. Do jade.
5: Da bi we. Se se ni tio, se se ni waba. Won ko ofi e kura nti. First dia wo kofi no. Kwa ben won fa so no won fa kofie kwa na akoya za japade na woka.
6: Onko akwa mani fo bia.
5: Ono anko.
6: Ono anko na akwa. Ye beti na tuwana. Ah. Woka ba o ko ti woka tu. Ono wo kan ti no ho he. Na na se mu di enso a. Ko na mo se enso a.
5: Okay. Okay.
6: Onko ti onko fie.
5: Okay.
6: Ni akuku do onko fie. Okwa ori egusi ane tra se na muka. Akuma be de be toye.
5: Okay.
6: Hello.
5: Papa Madu una ho ye?
7: Ah wa kwala ni o. Una zetu kwa mi.
5: Aja kwa mi, Agnes Yodro. Okay. Yo. Papa yin ti o.
7: Ya mo djume die. Eh a program na ye ye ni won. Eh obi kasa. O she hawa, eh putu pa amaye. Eh we nya sem bi edin.
5: Okay.
7: Eh papa penish ka kasa. Mhm.
5: Okay.
7: Okay. Because I guess I'm a boy, it's no move, you know, by how?
5: Okay.
7: Because I go for a bar. It's never anything. I'm pretty being that I didn't want to cry. Or him out there. And you wish your opinion. I'm going to wish your opinion. Or him about Freddy wish your opinion. Or best friend of Fred wish your opinion. And back at our wish your best friend wish your opinion. I'm going to be sure.
5: There'll
7: be a person in Abba. And say, okay, the canoe and you need. Asa.
5: Okay.
7: Na sabi on betu no no jambi on betu no kwa di ato hen na pa so ku fie straight di anye
5: okay
7: right
5: yo
7: And the program no more, yeah, one more year, and penny foot, yeah, but I mean, there are some say, well, only Nipa, only Nipa, so you know, Nipa, no, Nakata. It's me, and I'm going to do how I'm going to do it, but I need a money panel. Menusopa, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
5: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
7: 0551 656 5656
5: and 0551 656 5656 Hello. Okay, I got to bring us it. Fachami, 0551 656 5656 and 0551 656 5656 and 0551 656 5656 Abusia, baby, I'll be for piano. Ye be eje wo so na fi wo so wo do dia so atumi afa so e de aba 0551 656 5656 Hello. Hello.
8: Hello.
5: Manu
8: FIFA e na afa afa na gap down FIFA George ne kunu. So ajunjira ye chire na ye be se amanfo a e free nyina omene majene ko benkrum na asemona me sa be mu bi mu no fe di okasa asisi ya no fe ejaten kuna uti di okan na eye ablanti e no wonyina asema ye kan so na ompe wo bi fufuro en kan ho na krum ho hene na gusi apenye de ma wonye na de fe wakonyi wa tu batano wako piska bau onko kurumo hine na betu mi abu ano na na kontu ya utu ye eni nifi ya wabenye na na diebusu yane peno omu, ene hono omu so libeto wahine nenimu
5: okay.
8: Ama wahine nonso edi atu ablanti nenimu se eni ama omu se mwa uye eno sina wabusu yanzo yede efifetiri ho skare de ebeti ambaso wakana no na bi nso a wode na dwen ene be da da busia no ibi asemu ina da ho no enye asam ketwa iti media membrane ye frame ye wode wadwen iti ye frame wa de wa dwen no ablante ye no wa dwen ene wo tu kwai nti wa pa no onfo obu ni ene de ma na busu aba mo onko straight to the point to na busu ye fie wo hene ne pe ene ni die otumi wura sa fie ho a itu obekura ne nsa e kura ni dwan na wo de begura sa ahe fie no nye se wonu ankoto emba onpe obi oye felefo a wonu so gboko koko wa ahe fie ho a ibitu mi ya ere I did not to me say one mara. No, dear, so one day, after what he named him, now or him and my friend.
5: Okay,
8: Bussy, a penny, now or Fred Bussy, a penny, or much my friend, a Bussy, a cadina,
5: okay,
8: a bazadi, Monana, Moba, more fast, you are here and we are near Monsem, but I dream of Sadi Abam.
5: Okay.
8: Or much imagine to me, I mean, maybe we are a bay a man.
5: Okay.
8: It's the old Obekasa, a chilling is there, or discover any other idea. Plan B, a sopan, a trending, you go so
5: are. Papa, only what I didn't trendy, eh? Why?
8: My dear,
5: that's it.
8: My name is
5: 0551 656565. Another 0551 656665. I was able to be a room. Nah, as many or I didn't trust what to be about. Okay. Hello. Akrama, do
9: you?
5: Baba, now where?
9: Adumo.
5: You run a frost, how can I feel?
9: But there's certain an outcome to me, because I feel like myself.
5: You, Papa, ain't your way.
9: Let me say, dear, can you fool me? The canoe. I wish you a good one. Na wa kwaire wa fanko e fa so anwo nya na odi ebulabusia no e di ntino onko ni kurom ochina me ho wa amuka se ohi ojimi ko ni nke direct wo ohi yenko ni direct sa onko si wotia me hyem na ochina me ni fa ni kokuru wi an ho na onko anfa na se munyi na onko tu nanim to ka se wo gudi na busia pe ni ni ko de ya before so gudi busia pe ni no Nabusi ya peni ni unka sebi kwa sebi yu na kwa siya peni wufi wawune ni ukobe china bolo kwa anka zuwa nabusi ya peni no edi ntino onko onko siwa tinyami isem ikulu ni tinyami atino wako kuhu kuruula na kuruula le dine mimu edi na yade afre nabusi ya peni ni nakasa ati nabusi ya peni suri ya koto ongo wabusi ya lodano ongo nimu na edia asindi abifi ni tuwa kwa chidu wati debi ya Oru eh na din se bi adin o fire no onu so adin bo ni ni ni tim ne mu aho kire ene ma ni ba sa ka di bo di ontim ka kokoko ka kunya fo so o ko an kan fe ma e ma agusiya ko e bi afrika na enam ne so ele agusiya ne ye de e ba bi di itinu ona agusiya no enko wa ko ma antu ye na
5: go
9: ya ba bi a o so na so ndie ne de em le fi
5: okay
9: mi so ka kala mi wono no
5: yera se ba ba ba nya mi shra o 0551656565 na 0551 656656
10: Yeah, Bani, I'm gonna